0: Jesu Kristo din mu urade
1: yo
0: sho bi sa se ah na as wo ya hu obofo won bi sa se na wo ya fa
2: Jesu
0: je na so akan for forces and persons
2: ni fa bebre e wo amaniem obi onya obehye ne wakomfo na wawu woni mu urade nti oni ba bi a wonfemfa obi nya mane ane bi ode na mabosom so ane ba bi anse so ade ko ye bo mpa ye asere urade se obi biara onam amane mu na woni mu urade no urade ma ne mfa na koma ema no departure bebre se bi a wonfa ho ma Yesu ya di amane bi oha bi ane mu no hunu ba bi a wonfemfa ka se urade Yesu
3: urade Yesu
2: mi judi se
3: mi judi se
2: woni wi ase agen kwa
3: woni wi ase agen kwa
2: na amane bi amane mu no
3: amane biara mene mu
2: na beti mi agen me
3: na beti
2: agen me di su frel
3: di su frel
2: o ka se won ti won
3: ka se won ti
2: na won ba to
3: won na ba to won
2: o bere cover so
3: bere cover bi
2: awo Yesu di na
3: Yesu
2: mi fa ye mi wura
3: na fa ye mi wura
2: na me kra agen
3: me kra agen kwa
2: urade betra mi mu
3: urade betra mi mu
2: beti ma bra bo so hin
3: di ma bra bo so hin
2: na ba bua me
3: na ba bua me
2: ari chiro mi di
3: ari chiro mi di
2: e won kwa ngum
3: won kwa ngum
2: na cheri biara
3: cheri biara
2: san woni mo nyam mo
3: san woni mo nyam mo
2: fa me ka hin di ma no
3: di
2: na me fa ye mi wura
3: na
2: me kra agen
3: Urade
2: me dawas.
3: Urade
2: me dawas. Ade kwesara so timbo sampa ye wobia ne aka ne se ene obekwa sori. Pe Bible Believing Church ne ko kwesara ye kwa sori ye ba na ye bititi. Enye kwesara ne tra se jase no monsa. Ye nya ne mesie mu ahode kwesara. Kwesara ye kwa sori ye ba ne abedidi. So for the last word ye mreko.
3: Ah, senya yaka esinu. O haw ne amane ba wo so a Bible say David ehyen ho din wo Awurade mu. Mesu se obi bia wa mania tete no ho biara no. Menfa 1990. Nemu sho ho din wo Awurade mu. Awurade be ko ko ama.
2: Amen.
3: Amen.
2: Akosia.
4: Me
2: demete ka
4: sofo.
2: Sofo ne bkanin
5: na. Yo, fa e ne me pese me ka ene se se edu ahohiahia bremu a. Nipa hiya nipa nipa hiya nipa be show nkran be chisho wire na no na RRM Rural Revival Missions yeye no na yakopie kurebia sia oluman bia danya wodem ohwa muwakura gum awo ne yanyanya nkyre kura wum ya adwen sia be si dan kura ba ko e de ama no nipa bia boyen yetumi ato ahwea yetumi atwa blocks da wotwi mu yetumi nya abo a ifri yeye ntuyaka na yepese na wotwi de ye ye senka na wotwe twe mu no nanso won ye be ye adwuma no nye krado na sa na wotwe ye pese etu anamo ti wa o ka wa koma se obebo ayen ye project ni ye ye school uniform no mo bo ayen we nso mo bo ayen na fafa 0244945715 ana se 0244434358 mo mu bi mo bo ayen ye damo ase bebre mpese ye bebo mu din na nyankopon enhyira mu na oma ensi mu yie monso makoma so ade onye na wonso bre mu na beboa na yentumi nsi dan kora ba ko yi ema papa yi ebi ono so ne dia bonsam afa no no na nyame mfa ye so na onhye na ne monyam papa medasi
2: nyame ensi bebre enti enigma dia na yedi esi ha na nyame aduma next week e beto aso mbb for no mo aye omolese na wie and next week na be nyakwa na ba fully nti ma menchia me re enso ewo UK efia mechia bebre one nana ya ohima Vanessa ohima face so for end up and his washing power as a friend na tema his washing power as a for mechia mu nyina ana ya chia in bishop so ne general besia enso ewo Accra West Bishop Ozeansa ni achia Accra isin so Bishop Boache Champon na machia Madame Foni Minyaba so for mama Rita Boache Champon kari yanko
5: ayo wey efri mamalu mamalu bakope wose wopese woda ejamofo a ebe jamo no bebo anu na ne maame ne Thanksgiving omo ye wo eya brochure no ne busuafo asorefo ne namfofo obiara otumi ebebo anu no mamalu se ofa efidie so ne tentankasi so adamu nyina ase wasaka asre urade nshira ade amamo se ensimu ye odamo ase
2: fa 25 book no number 2 jae bia no pese otobi
3: ayo kora na bisku idie unu ya uhie bu ku isa odi mema nkora na abua nkora ni bibri 620 freshers for na e kono eye number nubu ku ndi the golden treasure abain school abain ajiatum ama nkora no me number ni ye 0244
2: 0244
3: 11

ampa lomo kasiye biya biya pa lomo nkete nkete we kan kete nkete anya se under age fo alo mo ketwa fo so e mo ha dwen na won kete nkete nkete kete fo anwa fa so ni mo apura fa o hwi si anwa pete o mo pre dodo alo mo bolo die di alo mo ni ko to je kra ya Sabre ubu samse kwa mi obade ade pa na wuhia owiase a de mi hiani Sa ubu samse sia se mi hiade a mi hia odo

Ebe fimu jansa anye mani yusu ehamu. 22, 23 years uyusu afrodisia by this time. 22 years, 23 years uchi achitire. 22 years uchi achitire. Mnye obe di 50 di obe den. Munya. Abona gas ni bose se na nyaw na ba satisfy munya mo trema wa branti ko se obenye akomaya ye awu akosi abo ya na no ma be di akire awu ko ansa na ye ba che da me ka tro no sam simoni adamu abe di akire awu ko daada na na ba se adwuma no ndo no nom janye ma boni aw wudi gu widiem bibia de ba wura widiem bia ba tua ho ka 20 years u kichichire 20 years ndo otwan wa ye kom e bonusa.